0: geuning anjeun. Hartomanmu.
1: Iya.
0: Aya naon?
1: Aya naon ye?
0: Nguningakeun. Nguningakeun ka para sanes sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak-ngawik.
1: Walah.
0: Ngamuk? Ngamuk di mana si Arjuna? Tu di laneuh. Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun tina kareta. Aih.
1: Si Arjuna adina si Bima.
0: Ora kapindu gawe.
1: Iya. Allah lanceukna aya adina ayo kebungwa